ngicela ukukhulumalawe mani. Iyazi ngengaya. Ngengayazi ukuthi lo muntu ushadile. Angitshelanga mani. Ngicela ukuba umthwalelo mani, please. Kodwa umuhle yena.